0: Ebusia was so good, so agents up with you, Jimmy D. Ewa Plan B 104.5 FM. So, yeah, they offer a decano, she shares so, ne, you fear da, nanims and watching me in Tembiano, NCC 4. Ebetina se na yene wo mo atwetwe enkomo ewo den die mu ha ene no ebrenedu eno nti wo mo abetina se ene ye wo director Fideoni Ekufu Boti ewo den die mu ha nse ono NCC director Edematema Metro ene wo abetina se ewo den die mu ha nse ebeko ne nche ni amanachi amano akwaba director machi
1: yemi
0: Okay, online child sexual exploitation and abuse. And on a topic, for the ababetuja, and just say abel for so.
1: It's a pepper.
0: Okay, and until no, yen se breno, ye behe na ya bo, de e rim. Yet say online child sexual exploitation and abuse. Director, echere se.
1: Yo, meda se, meda Plan B. Nina se, se mama ya kwa nse, nesu, ye tumini, gana fo nina, betu trinkomo, yesu ya de kakra. Ama ye to me a boy who bind, ya boy and man who bind. Ya boy or man no who bind, if you know my bonny who. Now you to me, I can't, into my boom. Na development, I ye here. Ewa, my nomen, ye to me, ama yen sa aka. Match ya NCC ye do my phone, you na Tema Metro, Tema West. Can you number Tema West? Says ya dem what Tema Metro. NCC penny for so ya bet no my name mu my ye di sound come away in your bano. Almost ye din chia can see Emma or Muny na. Afi Yemra yeah I see this also. Ya ka online child sexual exploitation and abuse. Na niya ye pache ni se say ye use anaye fa abefu intintan fidi kesi no so di aye noma efa nimwa gro na se sa noma no aha nkwala ye di omo fa sa noma no mu aha nti se mechirechire mu na ye kan se ebia akwala bi wo ho na
2: 104.5
1: abetu abefu ntita fidi kesi yenu so enu yebi se udi AI an generate se u produce sa nkwala nkwala omunfoni a omunshehwe anase budi omwadeja etu abonte ni sa no manoma nyinyina no ana wofa abefu kwan so won se ene sa child trafficking ni sa no manoma nyinyina no nini na moto mfa abefu ntinfanyo so FES ya noma nini na na niya efa mpemu agudie noma noma no anase ye diyo mwadeja etu ujwa nini na anu nini na eka hu ena ya bono tofa efrenu oxy ana child online child sexual exploitation and abuse. Sanet here.
0: And see, yeah, for a bear for crying so, and then the funeral so, and the ham of fra, and the woman deja, to 2 months, and nothing so, abuse, hold while Kosovo,
1: of course, was in
0: ena ehichu hu enkomo no okay yanswa su na yankuyenim yaka ya chirase de oxy echre ya hwe woma ene womfa abefu kwan ne so edidi sa adwumadie no eha mofra no
1: yo se ka omo a omo di sa adwumadie na ene de obia betumi aye bi
0: obia
1: emaye memaye nkwalaye
2: Obia
1: yebi na ne wose se se ne wanwani se ubeko abefo ntintano so no obehu na yesi ye di obi adeja akwala bi adeja betu abontin ana se ebia na asunodin kakra ba na fa a ebia oni obi ekodi mpemagro no ye di abetu abontin ni sa no ma no ma no aha nti obi atumi ebi ebi kra ye ebia omo afefo a omo ni omo ekoye sa no ma no na omo atwa mu hu e di sa no ma no abetudwa na se ya de platform bi so na ebi akwale bi a owo baby ya se ni omo odin bi omo defo no me nim se metu me abodi me nim se metu me abodi ni
0: de o aso fedo ye fedi ni nte
1: eyo ah omo ye hu platforms nyina sa no no omo ye hu platforms nyina nti na omo di akoto ho me nim ni omo pe aje
2: 104
1: nti obi a to me eye bi
0: okay aso fedo ya ka ni sa no ye hye ye ka akwala mpempie no obeka se oh we di say won sha we ti akwa di say agro we di a onya akwala ye hye age no akwala de bia wo ba wo kan enso de bia na pese wo se se so na etiefo ohu se e Ghana mremu ye kasa akwala ye wo age group a omudem
1: yo se Ghana mremu no se kasa obi akwala obi a onya 18 years nti obi a owo under 18 no oya akwala se ochina no benya 18 kwa ene oya akwala nti onya enyanto ne dano so se ene odi birthday se ni 18th birthday no die kwan bia obefa so bia no oya akwala aha na nchejemu amede beka ho ene se me mfa nta ho se obi emfa ho enko ya advantage emfa nko wi obi akoko na niawo mu ni se Ghana mra no se obi enya 18 years on to me nware openeso ma okura on to me enware onyinse na owo ma okura on to me enware 18 years so nya ya on to me enware na ye woni aye fra no sexual consent sexual consent no che se sa odusa mfie na eno de se owo kanchima bi wo baabi obetumi ama ne ho kwan ma e bia mpem agro akoso sa age ni 16
2: 104.5
1: it is onya 16 na oma ho kwan se e bia mpem agro bi enkoso a uko ye na so no akasa pini kra ye du ko jina mra nani ma we den obedem so nya 16 na se wan ma ho kwan so na ukoye nso a eno nso obedem na se wenya 16 na se o ma ho kwan se o ja me so me hunam ya mi jigidigidigidi nti ya kwa ne ya ko di agra eno de mra e ma ho kwan aha nti sa na etie
0: okay eno ti ye hu se Ghana mremu no se wunya 18 a oda so e ya abofra e wa ha eno ti ko ba ne se oxy ya ye ka ho asemi obi exploit wo sa na se abuse wo so online a na se se nipa no mrabit mi na ye dey edi okay ye hwe nsun san so a oxy ewo mofra so
1: yo wo ye sentient ni de me de be sha ase firi ho on se akwala e di boni bi na se ye ka se news o se story bi a na ya ye kra ye si nanim ni enti a ye si nanim ni se me maye no maboni bibri me nim wo se bia wo ye soro abafo dia me ntumi ho aha but me jidi se wo so wa ye boni abra we abafra no even ye nyin kra ye goso ye aha but ye wo hope say akwala no obetumi asisa yo say normal me ye e wo me mofra simu ye design no man age age mi sisi ya anka mi ntina bebi ameti wohu na ene abe fun tin time no ama ena obi aso kita phone anase bibia ebetumi atwa video akọ tin time video no so nti bibi ko si wa bebi pe obon se na nipa no watwa na ode akọtu mekano bro from social media no so na sano mano ama nkwala no sisi ano se okoye bibi na se omotwa na omde no kwatu ope eda ho afibo
0: the media never forgets social media
1: oye wie se wu wankasa so wu akwala no wankasa so wu de kwatu ho ana se wuye bibi na se wu de kwatu ho eda ho afibo na nietie ni se ekọ na se sese aso de obehu ana ya recording ana ya save enti se ukọ echire na ukọ ukọ pipa kra obi ayeden wa recordu dada ana wa save dada enti dachi bi upese ukọ ye ejuma na se ye hwe wo track record na ye kọ wo social handle social media handle so na ye hu ebi ayen fa no se Facebook ayen fa no se Twitter X ni se anoma no ma no na ye ko hu sa no ma we wo ho a untumi en ntumi enye ejuma in fact won amede be to hu eye ye nua ba me mbo ni di but na of a low school akomingi mi jidi se wo kai ni ni ye bi nti na o mo se ensem fata se obetumi abeye thank you inti o won se social media no inti se wo ya kwala na se wo yesa no ma we e de to ho a ejuma ye ebe ye din ya fa no se akwala bi a nini no oye heja heja kakra wa ko ye sa no ma we bi na abetodwa e wo abefun intin tan no so gachi mi njin di se
2: 104.5
1: wo ye eja ana se na se uba edi sa akwala no ba ebia wenyi na se opeso oware na ebia na wasisa ho ba minjin di se enam saade na oye ni nti wo benya akuma pa apeni so se aware no enkoso
0: okay
1: ohun saade na so etumi ma omu enya psychological madwin mu eya home kakra if you say o hwese adia mako yeyi abeda abontin mi pia amafo behu mi sey nti onama debia adwe mi sheni trim sey so bia hwe no kra na dwem no obi e hwe no nti noma e wose oye no ombedane penipa no ontumi enye wehu ontumi enye ebi mo kra etumi nya ne e hwe no suicide tendencies se adwen bi be si omutrimu se ndia minku mi huna min free wi ase kra
2: fm
1: oho sa no man nyina etumi sisi etumi si omu school ko honkwan sa no man epia etumi si omu school ko honkwan efi se on pese obekọ ba bi na sisi an school nu ko ehokra na ye yusu sa no man mo nti ebetodwa sa na school ben na obekọ oho wo konso a ni aye fra no stigma no ye de betale wo nti bebi abeko bia saakwa no ni wo saakwa no ni wo
0: saakwa
1: nti wo hu ebema ni aye fra no isolation just sa ni pan obete no ho free obia ho na ote no free obia ho na se wanya obia one ne bekasa atunufu aboa no kakran kakra ma wetumi yi na dwen free sa no ma no so no obehun se sa nipa no ote no ho a na sa suicide tendency si ebetumi esi ni eto so mi no obi su betumi afa eno so kra asan edi no boni biom won se ndad na kwa nti e won so so aso ne de e do so bebre
0: blackmail won so so o video e won pese me de beba sa ye si na oye bika ho no oye bika ho
2: 104.5
1: grooming no so ho aha adi wa ye bi dada nti eja bi mba won ye nkyere wo sena
0: be ni ye
1: ni sa no ma no ma ni nyina nti e man hankwala no bebre esei omo daachi ba e bi anyame ahyehye ama wo
0: okay esei no ye hwe kwan a ye be fa so a ye be preventi sa oxy ye hwe prevention
1: you kwan ye be fa so atumi e de si sa no ma ye kwan de e do so nia yebe no ebia na ye yi se education se yebe ma Ghana for ate hunsem no mu hu kwan a ebia bibi sa ac ambetumi edesi anu kwan na bibi ambetumi afa se ebia mu hia mwa nti education no eye ade baako inter agency collaboration nti sa juma die we no e aye ta ne juma ku commission of human rights and administrative justice
0: charge
1: ye ne omu eta ebom adi sa juma we if say your human rights issue se obi adi obi mrane se wo ho kwan se wo ye den you are entitled to a personal dignity ana to dignity ni se obi ene obefa ade bia ebe gu ni masi nti eye human rights issue nti human rights issues to die omo omutu me handle pa ewo Ghana memo ha no eye shrach nti inter agency collaboration ehia pa afen so afutu se ye ni yemba no so ebe kasa na afen so ye ma omo enya unlimited access to gadgets normal nfidia mbetu media ko intinta nfidia no so afen so mra ye mra no se ye shemu kina se ne be ya obi ekodi sa boni na ye tumi any ni edi aha nti sano mani bi na se won se abuse na ye kan production of sa noma no
0: ni
1: nyina ka ho aha nti se shemra no na se bia wo ko ye bibi sa ye betumi enu mran betumi ni edi ye wo terms in the bible ye won ye fre no 16 nti se me ma obi

akoma na kwaba na dia wo hono mo na busia wo dia to aso dia maye na bibi bia tumi awie pe wo hono mo bare ni sisi dia busia maye nkonko pie mu e wo hotel joka wo mo akate na ve yankonko je anyoma papa pa ara se we kura no dia kwa koda hono mo ni akwa koje aho wati ase na bibi bia tumi awie pe wo hono mo ere nti akoba ni se wanya wo huo bi na ba bi odi ni tibeto no obi kai akoye something which is that?